e ke nnete mabedi metsotso e dutse le 10 fela hona jwale pele ho raena ya bo robedi ke bona molaetsa wa mmamakgowa kwano mona o re morning every boy ke bohloko ka taba ya Oliven that time makgowa a bala tjhelete rona ke mabitla every day ao ban ao mmamakgowa banna kgaitsedi ya ka banna a tla bua mantswe a thata a tla bua mantswe a boima mmamakgowa ka 4th Avenue ka Alexandra a re ka nako eo makgowa a bala ditšhelete rona ke mabitla letsatsi le tšhabang le le dikelaka and mabitla e leng gore ke mabitla e leng gore rona ka borona ka matsoa a rona re qeta bana ba borona 0751329986 ha re ke re utlwa Thabo Mokoena o kene o ka Alexandra o kene ka kwano kwa monatlhe o re ka maikutlo a ka seponesa e ntse se ntse se tlhokagala empa se tlhoka ho lokiswa re ke ke ra fedisa maponesa ka ofela hobane ba bang ba sa etse mosebetsi wa bona hantle ke Thabo Mokoena o ka Alexandra ke a leboha ke a leboha athe ausli ka mane ka ke Lerato Mofokeng o ka Thembisa ka mane le yena o kene ka join o re ke ne ke tshehetsa hore masole a thuse maponesa dibakeng tse nang le tlolo ya molao e matla batho ba tshwile mme re hloka ho bona diphetoho hona jwale ke Lerato Mofokeng ya no ka mane ka Thembisa ka kgosomolefe ka Thembisa le yena o teng o kene hape ka kwano ka mana o re masole a se tharollo ya ka ho sa feleng ha a ka tloha ho tla etsahala eng re hloka maponesa a sebetsang le ho tshwara dinokwane ha ke tsebe wena o reng wena o di bona jwang mamedi la hlela hle maikutlo a bohlokwa maikutlo a hao a helwa lesaka tshebeletsong ena 0751329986 o di bona jwang.

Ishoka mnandi ngempela ke ingoma emsakazweni we 011 Radio with the Pulse of Jozi. Usahleli nami ke ngithi umakoti ngowethu ingoma kaZano. Isikhathi sami njengamanje sithi 10 minutes after shayile lona ihora engasho ke ukuthi ihora leshumi nanye. Kusasekuseni ke bakwethu sisazobheka ke ekhathini zamalantshi. Khona ke engithe ngizokuthinta ngikuveze phakathi kwezinto eqhubekalayo. Namhlanje ngishilo ngathi National Failure Day ngasho futhi ngathi ke omatic legend baqala ukubhala ke osuku lanamhlanje. Kuhle ukuthi mangabe singabantu esizweni emhlabeni sakhile siphinde sikhuthazane khona mhlawumbe izinto ezincane ke eziqhamuka lapha kubalaleli njengamanje abafuna ukuthi ke mhlawumbe badlulise amagama ambalwa kubantu ababhalayo bengibanikile ke leso sigaba kodwa ke lokho ngizokwenza nje kungekudala okwamanje ngisafuna ukuthi ngikucacisele ukuthi konje lesi sigaba ke esihleli kuso njengamanje isiphi uhlelo the Urban Wave

tsang siang ho o rotseng ka tsheno ho bane ena ho ha seng ho ye o sebeletsang mosari a siang ho ya di tending ho ka tsheno tseleng hore ba hlolo ha di ka jeno ba teng batho ba modimo ba ya lam ba nketse di tshelete tsa bona ke batho ba kopang di thuso ba ba yo kopa di thuso batho batho ba bana di pelo tse lukiheng batho ba ba bona hore ba tle ba ba sebeletse ka kopong e ngwana se ya ratang ba teng ba teng bana ba di khutsana ka jeno ba jwe matlo ba tswa di ba bona ka ba kala dingho tse retsweng ke batho batho ba retse dingho tsa tsa tsa nkela batho tse weleng tsa bona ngwana se ya ratang di teng dingho ka back to Bab Karumi 17 by a Tejan, Kabakaladin Ho, Terrazin Kebato, Kajanabato, Baba Bafmanim. Ka jeno hona le batho ka jeno ba fumaneng di-notice ka room 70 ho sempele ka mogau fela ba sotejelwe ka baka la dinkgo tse retsweng ke batho e ngwane se ya ratang ga ke tsebe nkgo o e retseng ka jeno go teng nkgo o e retseng o eme dihekeng o eme dihekeng batho ba ba kgone go kena le ga batho ba tla kopa mosebetsi o ba batla ditsotso e ngwane se ya ratang ka baka la dinkgo e ngwane se ya ratang ke kgathatswa ke taba ya nkgo nkgo e retswe ke mosadi mosadi a fitlha a siang go a re ga e sale ke mathakang go ena ke senyeleditse batho malapa a teng malapa batho a senyeleng ka jeno ka lebaka la dinkgo tse re di rwetseng mosadi a isea ga yenkgo a re na ntekane jale ke gale ke e rwetseng go ena jale ke a e lesela ga ena thusong go ena a tlwa mosadi a kena bathong o kena ka ro batho mosadi a silengkgo o a qalang mosadi ona o a matha o eletsa batho a re tlo le tlo bona ya mpoleletse tsotlhe tseo ke di entseng ya mpoleletseng diphiri tsa ka ya mpoleletseng bobe ba ka a na ga se kreste ya ba batho ba tswa motseng ba tswa batho ba tla go kreste ba sedia dinkgo ka ra malapa a bona ba tla batho batho bana ga ba tla le ka mosadi yona o re go bona e batho ba eso tlong motho le motho a tle le a bitswa botlhe ba etsa dibe ga ba tla batho ba tatile ga ba fitlha ba fitlhela go jeso ba tla sedibeng sa bophelo ba tla sedibeng sa nnete ba tlo nwa metsi a bophelo a teng metsi a kileng ra nweswa ona metsi a babang metsi a matlhoko a teng metsi a kileng ra nweswa ke batho ka baka la go thetsega ba re re tla go fa mosebetsi ga te ona le seo ba se shebileng ngwane se ya ratang ka jeno re kopa bana le mosadi ya sileng nkgo o bolelela batho o re tlong kao fela ditabeng tse molemo go bolela polokego ka jeno o bina momina se film o re jeso wa lebitsa lebalang tse godimo mme le ga le mogatlhanyetse ka dipelong le setshabe lona baetsadibe tlong kao fela ka tshepo go yana jeso wa lebitsa le tle ka pele le tla amogelwa ke morena o tlile go le lopolola ba timetseng rato la gage le a chesegela ba nyorilweng botlhe e tlalege metsing e a teng metsi a sediba sa bophelo a temela morena ke mmoloki le tle fela ka pako ya nnete le tlhatswe botlhe le be ba hlwekileng madi a phekolang a phekolang a dikano e ngwaneso mosadi o bitsa batho o rotseng go e teng nkgo a e rotseng nkgo e neng e mo imetsa e teng nkgo ka jeno go qhadile malapa a batho ka jeno nkgo ga sa e batla mosadi o re ke di entse tsotlhe jwale e ka kgona ke tle ke siang kgo ke tle ke tsamaye ke ya go jeso jwale jeso o mpoleletse tsotlhe ga mpoleletse tsotlhe ke bitsa batho ke re tlang le tlo paka mmoloki o bane o teng mmoloki ya re shweletseng dibe o re tlong sedibeng sa bophelo e tlang sedibeng sa nnete le tlonwa metsi motlhomo ke lone sitse metsi a babang metsi a teng metsi a babang e nkileng ka lone sa wena motlhomo se teng sediba seo kileng batho ba ema go sona ba seke ba batla batho ba tle banwe ba batla go nwe bona fela motlhomo ngwane se ya halalela re rebile dikgethong tsena ba teng batho ba batlang di-possession ka baka la ditšhelete ba kena metse le metse ba tshepisa batho sena le sane ba ipatlela ditšhelete ba ipatlela tse ka ba gorisang ga bana taba le matshwenyego a batho ba nkile advantage ya batho ba nkile advantage batho ba ne ba sokola batho ka jeno ba iponela menyetla ka batho ba modimo ba sokolang ngwaneso ya ratang ga ke tsebe nkgo o e rolang ka jeno rola ngwaneso rola nkgo a isia mosadi a sia dinkgo tse reng di mogathatsa a re ga ke sa di rwala nkgo ena a isia nkgo a kena bathong a matha mosadi yone a kena bathong a rotse nkgo e teng nkgo e sa tlhokeng bophelang ba ka le wena motlhomo nkgo.

kajeno ke ona ka le tsa batho bobe mo hlamwe teng ngo kajeno mapilong a rona le wena ke ngo ya go qala manyalo a batho mo hlamwe teng ngo mapilong a ka le wena ke ngo ya u dia batho seriti mo hlamwe teng ngo le tsatsi la kajeno ke ngo ya u saba batho mo hlamwe ngo iteng ke ya u honohela batho e di tending ngo tse re tlame o di rola re ya di rola kajeno di ngo jeso o bolala mosari mosari o kena motseng o kena motseng a sile ngo o bolala batho a re tlong tlong le tlo bona ya mpolelle tsentsohle e o tengwa rona jeso kajeno o tlile o tlo re bolala tsohle tseo tse re neng re di patile o tlo re bolala tsohle tse neng re di re tshwenya wa re bolala wa rona jeso o re di teng dinkgo dinkgo tseo le tlame re tlele di siam ga se dinkgo tsa bophelo bophelo bo re bophelang le phela bophelo ba fake jeso o re go mosari mosari ga se bophelo bo bophelang ko o mo bolala tsohle mosari o kena tsietseng wa rola nkgo o sia nkgo le nna le wena ngwaneso a ke re sia dinkgo di teng dinkgo ka jeno re tseo re di rwetseng di teng dinkgo ka jeno tse re emelang a teng metsi e re wa nweleng metsi a babang metsi a senang bophelo metsi a qabantseng batho motlhomwe bana ba batho ga ba utlwane letsatsi la ka jeno ka lebaka la ka le wena ka gobane re rwetse dinkgo re bua ga monate ga te metsi a teng ke metsi a babang ba teng bana ba batho ba feleletsweng ke manyalo ka jeno motlhomwe re kere ka ra malapa a batho ra kgala manyalo a batho ka metsi a gore ba file ona metsi a salokang e re rwetse dinkgo tsa metsi a salokang motlhomwe ngwaneso di teng dintho tse re di entseng dikereke di kgaleile ka jeno ka baka la metsi metsi a re wa nwesitseng batho batho ba re golwa ka jeno mosadi o sile nkgo a re ena nkgo ga e sa ntshwanetse ke gale ke e rwetse ke nwesitse batho e teng chefo e ke e fileng batho e teng ntho e ke entseng empe e sa rategeng jeso mpoleletse o mpoleletse tsotlhe tseo ke di entseng mosadi a isia nkgo ke nako ka jeno ngwaneso ya ratang o tlo o sia nkgo le wena ga re tle re di role re sia dinkgo re kene bathong re tlatswaile re kene bathong re le batho ba gantle re kene bathong re le batho ba pelo tse nolo re kene batho re sile tsotlhe tsempe jeso ka jeno o bitsa batho o re tlong kao fela le tlona sedibeng sa bophelo mosadi o bile le ena oa ba jwetsa o re o teng ya tla le bolalela tsotlhe tsempe tseo le di entseng ngwaneso rola le wena kajeno rola kajeno nkgo e o e rwetseng ga ena bophelo ga ena mogau ga morena modimo a tla re thuse mme re tle re sia dinkgo tsa rona ka keresete morena amen.

0: pelo.
1: Nete ke gore ga jwalo re dapile re fihlile sebakeng sela sa meketiko sebaka sela sa face div I do itlabele I do ka fa le ka fa corner to corner ke I do le lena ba ile gore ga jwalo na pele le tukisetsa yona I do re napile re lakaletse mahlatse le mahlogonolo ka ga ile gore je ke tshedibotse di aretwa tshedibotse di a leboga re to ba re ipsina le lena mo mafelelong a selemo mo mafelelong a ngwaga wa December wa ngwageng wa 2020 tsela go botle ka moka ba ile gore ba re rena ro dira I do. A ke re tsweleng pele bathong rena re a thaba re a memeela ge re bona di I do di a taele tse dintsi go fetisa mahu a e le gore a napile a re dikane ditse tšatši ka tšatši go begwa bahu go begiwa gore mamang ga a sa le gona mamang o diragetse 1, 2, 3 mamang o tsene ka gare ga tlase ga kotsi ya sefatanaga e wa bona jale ke tse e le gore ga re rate go di kwa nako le nako jalo ge re kwa misa yo wave rider a e tla ga botse thwe a re I do le wena ona go paoga kwa le mo mading gore ya jale mo re a phela jwale re ka gare ga planet earth re ka gare ga lefase re a phela re a ipsina.
2: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, the pulse of Josie.
1: A ke sinyane fela metsotso re na pele re ke la mola iri ngela ya bone le go poleng gape gore ka iri ya bone re tla ba re amogetsa ga jo ya ditaba ka botlalo sa no ba yena gape gatsedi ya motho e tla ba mang ga e se yena tshepiso na bilotlo re fa tsona ka botlalo ka leleme la seisimane gomme moraga fao ya ba le gore na pele re tlole thenkgolela tlhogo boledijano ya letšatši la lehono ye le gore ke rata gore nna le wena re tle re itsheka seke re tle re ntshe re tle re ngange mahlaya ka yona re tle re ipsine ka yona gomme re tle re bontšhane gore ge re ntse re le gare re tlošana bodutu re ntse re ipsina re boledišana nna le wena gona fa stationeng sa gago sa mamorata sa 011 radio le gopoleng gape batheletše gore nomoro ya re ne ya mogala e sano ba yona ye ya tšatši ka tšatši 0751329986 ke nomoro e le gore re a e šomiša ka fa ge wena o rata go ka kgokagana le rena o ka ba e le gore o rata gore ngwalela molaetša mo letlakaleng la rena la WhatsApp o ka ba e le gore o rata gore founela e ka ba e le gore o rata go romela voice note ke yona nomoro e le gore o ka e šomiša loko loga lokologa mo Africa o na pore gwate gona fa go yona rena na bile re tlo boledishana le wena ga botse thirto ya moyeng le wena jwale ka mehla le matjatji ka ge le gore fela re lebela yona nomoro ye bangwe ba ka bolela gore nomoro ye ga re na yona nomoro ye le bitsa le kitima nomoro ye ga re gone go e swara re tla no fela re bitsa gapesa gapetsa gomme mafelelong o tla bo fetsa o ihumane le wena o na le yona ka fa gare ga sella theke sa gago gore ge gona le se ile gore re rata go boledishana le sechaba ka sona le wena gone go tsiya karolo gona fa The Afternoon Takeover, Ruba, Rona Fasial Muen Sarah, Osama Mrata, 011 at the Pulse of Joseph.

0: 011 Radio News.
1: Re go leboga tshepišo kgaetsedi yaka, re go leboga, re tla buša re bagwe le wena gape mo seripagareng sa metsotso go tswa mo iring ela ya bone, gape re tla buša re be le wena gape ka iri ya botlhano goba go fitlhela ke chaiša fa re tla ba re na le wena o ntse o re abela ditaba ka botlhalo ebe le tsona ditaba tse le re ribalela ke ena tshepišo ka leleme la Seesemane, leleme la English. Re napile re le mmogo rena gona fa go the afternoon take over ya 011 the Pulse of Joseph. Ba e le gore le rata go tseba gore re humanega kae napile le kena fela mola Google napile lengwala 011 Radio Listen Live napile gore humana ga botse thui ge ile gore o rata go ka ba yo mongwe wa batheletse ba rena ba mmamoratwa napile re mogo fa napile re buila megala jwa le re tlo tsena gare ga tlhogo boledijano topic ya rena e le tshetsela le kono ka moraga se re napile re ga botse thui ka gare ga yona re tlo boledijana nna le wena mo ile gore ka be le gore o gona tshatsing le la le kono ye ke 011 Radio The Pulse of Jersey.
0: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Joseph.
1: Ke na bikiya mohele batho ka moka ba ile gore le khono le ke tsa tla bona la mathomo ba thaile tsa sealemo ya se na pile re la mogela batho re ye ke yona radio ya gago ke yona radio ya maleba ke yona radio ile gore na pile tlaipe sina ka yona ile ka miriti le mathapo a maile the afternoon kana ko ile ya se pete pick hour bo ile gore da lo ke jwale ke sempete ke go fete batho ka moka bana pile ba ya gae jwale ke re go lena ke re hle batho ka fa mebileng akere lateleng melao ya tsela ka moka ga yona ka shedi e telele goba ka yona shedi e matla re fele re lemoga gape le melao ka moka ye le gore e botlhokwa e ka foloka le maphelo ka fa le mebileng following distance ga ebe yona karolo ye kgolo a e tlogetse ya karolo ye kgolo ka fao gare ga difatanaga tsa rena nako le nako ge re otlela difatanaga tsa rena a ke re make sure gore following distance re e latela ka dinako ka moka gore re se ketla ra beya maphelo a batho ba bangwe ka gare ga tsietsi tle batho se segolo re na re leboga fela bophelo a re dirišaneng tirišano ye botlhokwa ka fa le mebileng ka ge e le gore jale mongwe le mongwe o rata go bona a goroga legaeng la gage a phedile o duma go bona a goroga gae a fitlhile ga botse ka nako jale re se fele pelo re se felela le dipelo re ntse re le gare re le fa le melokolokong re ntse re ya malapeng a rena jale ka tšatši ka tšatši ka meriti afternoon take over ya 011 re ya go amogela DJ Maphorisa le Viska ba tla go wena ba re bula ke košane e le gore napile re ra loka 011 The Pulse of Josie Kalabubi.
0: You are listening to The Afternoon Takeover.

0: The Afternoon Takeover. The Afternoon Takeover. 2 to 6 p.m. Monday to Friday. Drive Time Radio. You are listening to The Afternoon Takeover. Exclusive on 011 Radio. The Pulse of Josie.
1: Bola bola. Ke lile la kochela re fetse ora lo ke lona ga jwa lo go tswa go DJ Maphorisa ana le Fiska. Eh gona fa go 011 Radio The Pulse of Josie. Re na pele re gatela pele fela ga jwa lona kwela rena re metsotso ke le 15 fela re na pele re ikela re tjola mola irinyela ya bone. Eh ga jwa rena pele re tlo boledishana nna lo yena ka ge le hore ke go boditse ka re se tsena le khono le ke rata hore tle re boledishane ka ye ngwenyana ye le gore nna lo ena re kana ra idira fela re sa le mo go re dirile mara ya tla ya re ka morago molo le ka gae wa hotsa gore man gona le potshonyane le gore ke dirile tsatsi la le hono a ke re bone fa re ka moshumong a ke re ya shuma le tsatsi ka moka re le gare re ntse re swaragane re ya go di mo lefase go be le potshonyane le gore wa idira fa mo moshumong wa gago o sa le mo go re gona le potshonyane le gore wa idira a ke re yo lona pele o tshaishitse ya ka gae ge o fitla ka gae ona pele wa le moga gore man gona le potshonyane le gore ke dirile tsatsi la hono kwa moshomong jwale ga e go dule ga botse na ke phosho e finge le rena o idirile ke rata go bolela le wena tsatsana le hono ke tlo kwa maikutlo gago go batho ka moka ba ile gore le khono ba tswa moshomong ge ile rena o lo fila wa ya moshomong ga se ya gago ye ile bana le batho ba ile gore ba tswa moshomong e bile le ba ile gore ba sale ka re ga moshomo ga jwalo ke rata go tseba gore na ke e fing phosho nyana ile gore e ka bela gore o idirile o sa ile moge fela ka morago ya re bona go rogile ka gae wa humana gore ye man ke dirile sa gore le sa gore o mongwe a kana re ei a ka kwala le bati la kan toro ho mongwa kana re ga ka switcha off equipment ho mongwa ka re ke tlogetse di notlolo tsa enge tsa safe mola go di mo ga safe o ba go di mo ga tafola ke di phosho tse di ntshinyana tse le gore re le batho ra di dira tsa tsika tsa tsi jwalo ke rata ho rompotse hore na ke eng se le re wena o ke le wa se dira moshomo ya humana le gore ge o le ka gae ga e go robatse ga e o fe go boroko taba ye o ntse o gopola ka yona gore man ho na le selo

0: The Afternoon Takeover. The Afternoon Takeover. 2 to 6 p.m. Monday to Friday. Drive Time Radio.
1: Are more more gatela pele angeke ke major still ana le na nomfundo ke ba ile re ba go ralokela ga jwa le gona fa radio nya gago radio ya mamrato 011 radio the pulse of Jose ile ka la go be di choose my kitchen o go polo re tar ga rata fela iri ya bohlano ke tlo le bulela megala mo ile gore le tlo ba le bolela le ka dina le jana tsa lena ba ile gore ba dapile ba dira ga ditse ka gare ga community ya lena go ba e ka bela gore ke kae ka pakai me shumong ya lena e ka bela gore ke na good team leader e ka ba principal a hlogo ya sekolo e ka ba manga pa mang ye le gore tjatjin le la lohono o rata go tlobolela ka yena tla re fela ge rata fela bitsotse mehlano ka moraga ga tshadi taba gona fa go the afternoon take over ya ba ile gore ke tlo bulela megala le go polo re nomore ile re na mogala ke 0751329986 ke mo ile gore tla ba re bula megala re tla ba re boledishana re kwa gore na ke mana le tjana ya gago ke mang se gwarisa gago na wena o sepela le manja tjela le hono ke se ile gore tla ba se diragala gona fa go the afternoon take over go ge ile ga jwalo re sa le ga re ka gare ga hlo go boledishana ile gore na le wena le ditshana ka yona o go polefa ke boletse ka motho yo le gore o tswa moshomong go ba batho ba ile gore ba tswa moshomong go ba o sale ka gare ga moshomo wa gagwe re bolela le wena fa re botse gore na ke efe mphosho yana enyane le gore ke lwa e dira fela wa le moga ga o shetse le ka gae gore nka re fa le dilwa ja sepela ga botse gona le sengwe yana se ile gore ga ka se dira ga botse kwa moshomong a ke bone le gore le boroko bo ka tsena bo ka ba le bona tsa tshin leo ge o ka go fetse o le boga ga botse gore o shile dinotlolo tsa safe e ile gore ina le masheleng a nchi a company o shile fela molaleng fa le go di mogata fola mo ile gore gona le access ya batho ba ba nchi ba ile gore bana mo ile gore batho ba ba nchi bana le access ya go tsena felo fao jwale go tshe ile gore se ke tlhopa boroko and o shetse le ka gae jwale ke itse le gore no ka se dira fao ke ile gore bolisha ka bona tshe tshina le hono wena tsa ga go gore re botse maikutlo ga gore na wena se ile gore ke le wa se dira ba ile gore ka mraga fao wa ikwa o le jwang mo moyeng mraga gore o le mo gore gona le phoshonya ne re dirile tsa tsena le hono kwa moshomo wa gago fela o shetse o le ka gae re tlo bolela gona fa go 011 the pulse of Jose o hopolo re se diragala go tloga ka iri ya bone go fihlela ka iri ya bohlano fela ka iri ya bohlano re napile re ya fetoga re wa mawa re tla ka tshedingwe gape gona fa go the afternoon take over o hopolegelana go le la le hono ga le thoma tsa tsatsi re ba le dikhutlwana tse malwa tse le gore di a tshwelela ka fa gare ga lana go di session re hopolo re bile le session ele ya tlhahlo dikeletso maele go baswa ka moka ye le gore ke na ka siripa gare sa metsotso go tshola iri ya boraro go fihlela ka iri ya bone ya re ka iri ya bone ya ba le re theng go latlhe go peledišano ya letšatši le re leng mo go lona ya re metsotso ya metlhano fela go tswela iri ya bohlano ya ba le re bona re yale re bolela ka dina le tšana tša rena tše e le gore re a di bona tšatši ka tšatši ka fa gare ga community ya rena ba diragatša ya re ge re se re pagare sa metsotso go tswa iri ya bohlano ya ba e le gore bjano re lakaletsa batho ka moka ba le le gore ke letšatši la bona la matswalo di-happy birthday wishes wena sa ga ko ngwala fela molaetša gona fa go 011 radio o napile wa re botsa gore na ke mang e le gore lekgono le ke letšatši la gage la matswalo na o rata go keteka le mang le gona o rata go keteka le yena ka tsela ye jwang rena re napile re tlo go ralokela melaetša ye ka moka ga yona thui go tswa gona fa mo moyeng gona fa go 011 radio the pulse of Jose re ntse re le mmogo re ipsina nna le wena masomepedišupa a metsotso re tswela e ringela ya bone go crazy ye ke yena Chris Brown le Young Thug ba napile ba tla ga botse thui wena ba tloga ba kwagala ga botse thui tšatšin la le hono gona fa go the afternoon take over e le ka meriti go crazy.
0: You are listening to